0: birada, nanlogma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Wester, pagkanin doon sa sonata. Wala tayong kuha na di. Need for speed, fast in the furious. Pandamay. Hapit ko manas pagkana ni pick-up. Pandamay kang ribira ka di kakabalong mo drive. Taparan ka kami. Kukdong tika. Hindi ka mapusan ha. Pabuluhan pa na ako na kong taratarak. Taparan doon tika ron. Sitahon doon tika. Kani mga ribira na di kayo ba mo drive. Pataka na lang kat. Magtapan na ganun. Tulungan ako. Aprihan na ako na akong bitana sa kanan. Ius-us na ako na akong seeds. Paunhan na ilagay ni Kaisog ron. Tanawar ako. Sitahong kong gindi. Ano yan ha? Psst! Hoy! Usaman! Suko ka? Mataka ramang kagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usaman! Nogya! Nogdari! Dali! Dari!
2: Ay, pandamay! Isog mo ni kayo ni... Boss, relax lang, boss. Nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
3: Suko pa ka eh. Dali na rin. Naong dali.
2: Wala, boss. Ay. Anong sukogot? Ingunan nila gini akong naong. Wala lang na suko. Pero tinood, wala. Doon ko masuko. Boss, kapila ka mukha sa ko. Why problema na, boss?
3: Dali na rin. Naong dali. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kaya paninton ka ni anak. Nakapugi ni mo, boss. Pagong ligo pa dyan ka. Nakainit pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusok. Boss, talawan kayo, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot pa more.
0: Hugot more.
3: Sabi nila, bagay daw ako sa'yo. Tama nga sila. Dahil ginamit mo lang ako.
4: Hugot more.
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Wala d'yo ko lang kapag-ausan sa kong ibate. Dira lang d'yo ko sa sagbutan. Aniya. Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan.
2: O, sige, hopo-hopo ni Buhi, ha? Nalibang ka ni Hano?
0: Wala ka po eh. Sa nalibang?
2: O, sama na yung kita mo nagkalo?
0: Kanikap? Nakanakop kong langgam nga parot. Mahalo na ba kayo ng parot, Kapte Musturya Biana? Muna ka, gunitin ni Kalor, hindi ni kabuhi ang parot.
2: O, mao ba?
0: Kay kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunitin ni Kalor.
2: Ano
0: kay bangwa kong pisi, okay?
2: O, sige ka no. O, asa naman to si Kanor? Ganina pa ko sighawid aning kalo ba? Nang hawid aning mga bukto na ko. Dito yun ka nga parot ng nasood sa kalok. O sa kanina klase nga parot nga di man mo tingog. Masig na amang ning parot o wala nakaginhawa. Ako oto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka ania. Kanor! Kanor!
0: Nadakpanigla ni Kapitan ng akong parot.

0: Ay na, tau sa mana yung mong tondo nga na dugo mo na. Biyan ako na, kaya kung sop-sopo na dugo sa mong tondo. Wala'y dugo. O nga nung nasamad man ka na.
1: Ay, wala mo ko nasamad, Tekanor. Ako lang ipamusa ang mga pulgas ni Brownie.
0: Ay, damay.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Uy! Bigyan mo naman ako niyan!
3: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kalami sa akong tulog. Nagdamgo pa yung kung nga. Gisugutin ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa akong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og basura sa atubangan sa akong balay. Imposible po nga akong iro ang nitapo ka na kaya daghan yung kayo. Sus Mariusip, napay-dayapit. Napay-silupin nga pula. Kinsay nagtapaw ka ng basura, dire! Kamong mga silingan, mga wagin mo'y matasan, gihin mo rin yung compost pit. Ang atubangan sa akong kural. Mga bastos, nungay mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire, kung di mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, kadot! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura, dira?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Di ka para mabigtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagigatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable og non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, naka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na yung baho. Parawa na mo yung simhon.

0: Michael, kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol. Fermina!
1: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

sino talaga yung mga talagang super fans ni Taylor Swift, because they catch each and every single clue na, ito tungkol kay ano to, ito siya pala yun, may mga ganun si Taylor Swift. Alrighty, so ang dami ko nang nasabi tungkol sa kantang to. Let's listen to it and go back to August 24, 2017, Taylor Swift with Look What You Made Me Do.

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno. One.
4: Uno.

Magsimba tayo, nako. Panalangin po natin ang ating country. Sana ano, dinggin na talaga ni Lord na talagang mahimasmasan itong mga leaders natin, no? Na kulang yata sa pingot, ewan ko lang. Kakaloka. Okay. Anyway, a big thank you na nandyan pa rin kayo. This has been Jackie G and this has been GCC sa MOR Entertainment via I Want. Vaya, kapamilya, sa mañana, kamarkada.

Sa ating My Only Radio, regional stations nationwide, ito ang MOR Presents Movie Themes of the 90s. And among the biggest comedy films noong 90s ay ang pelikula ni Whoopi Goldberg, kung saan siya ay isang showgirl na nagtatago bilang si Sister Mary Clarence, ang Super Riot na madre. Panalo sa Golden Globes ang pelikulang ito as Best Picture at Best Actress naman si Whoopi.

Pero award-winning man, naging controversial din ang pelikulang ito dahil after its release, ang dami mga naglabasang kasong isinampa sa mga producers nito. Kabilang na dito ang kasong isinampa ng Associated Artists Entertainment Incorporated who are claiming na binase lang daw ang sister act sa libro nilang A Nun in the Closet. Noong 2011 naman, may isang madre ang nagsampa din ng kaso dahil sabi niya hango daw ang sister act sa autobiography niya na entitled The Harlem Street Nun. But totoo man o hindi ang kanilang mga paratang, tumabo pa din talaga ng husdo ang pelikula sa takilya. In fact, nagkaroon nga ng part 2 ang sister act, ang sister act Back in the Habit. And from that sequel is a remake of the song Ain't No Mountain High Enough. You're listening to My Only Radio and this is MR Presents Movie Themes of the 90s.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Ayan na. Musulad ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Grabe, sayo ka, Mang Kanor!
4: Himala, wa malayit!
1: Wala,
3: sayo ka ni Mang Kanor!
2: Sayo ka ni Mang Kanor! Yahoo, Mang Kanor! Wadyo ka nalayit ron ba?
4: Nakachamba yun si Mang Kanor! Pitaw!
0: Pa-burger na yun! Siyempre! Ako na good day. Mang Kanor is my name. Malate ba day ko? Mapalas ko ninyo.
2: Walang yung malate, pero anong bali mo na yung t-shirt?
0: Panamay, baliktad mo na akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo, padulong ko din sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko rin bali akong t-shirt, huwag ko kabot din rin kay isaag nung tako. Unya, nalate nung tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
0: Matali na ko, Director.
2: Ano sa mga Kanor?
0: Samok nungay ka, simutan ako. Simutan ko yung
2: kanan.

0: Hoy, Damian. Dayta ka mahiling na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man, tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan. Narugkaan. Astig.
1: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!

0: Dong-dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong. Butog sila sa imo, dong.
2: Ana.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Wow! Puwerte!

0: abracadabra, sis bomba. Akong vibration ka rin po doon. Baka uyab na grupo ka.
1: Ay, salamat. Malipay yun akong ginikanan, nana. Kung sa may tsursa akong mauyab ang kanur.
0: Taas dong. Taas ang buhok.
1: Okay, kalami. Ano mong kanur? Kanindot yun ang mga kanur.
0: Wapa ko mahumandoy. Taas ang tiyag kuko. Taas mo tiyag liaw. Taas mo tiyag dila. Taas mo tiyag tiil.
1: Kung sana mo na yun.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhan ng gabi eh, magdaog jog ka, guwapa kay ka girl!
4: Hey, yes, saba, yes, saba!
3: Uy, magandun, malagi ka diri!
4: Oh, siyempre, muna yung kandidata ka ng contestant number 3?
3: Uy, mauna, proud kay kuana niya, mo daog jog na siya, Ruan!
4: Usay mo daw! Uy, di na nakadaog yung kandidata tanawin si Rana! Gabakang langagi, lagong kagtuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na yung namumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang imo, kandidata. Tanaway tsura, magwapa na inuslain. Biya ka ng ilong ana.
3: Samang kamang kanor, oy, grabe mo ka makasaway, oy. Mura ra ba ka gwapo?
2: Ug ami daog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get to the girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Guwapa kayo ka! Ikaw din ang mutihan! Ah, Mangkanor! Oh, siya may masultirin mo! Hilo mo naman kay Kadiha!
4: Daan pala, gijib ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng contestant number 3! Maugay na imong manok! Anak na sa mong silingan. Silingan may ng bata. Nagamay pa kayo na magdagandaga na dito sa mong barangay. Karon, kumpare na kung amahan na na. Talintedyo kayo ng bata. Dila ng pamutya ng barangay. Mahimogin ang Miss Universe po. Kung nasimogin, idol kayo ka.

0: Okay, class. Sab toko ano ang ating pambansang sapa?
1: Sir, ako sir! Kunto!
0: Hindi! May aras ang W sa punta! Hindi! May ara in isang sungay!
2: Oh, pwede! Sir, demonyong kutaw!
0: Bago! Pwede!

0: dong. Ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Nauna ko blag driver?
0: Ayaw lagi kasuko dayon. Kay pamina mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

more sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Pumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapulya na ng Facebook. Sige nalang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wa na lang yung lagi post-post ka uihan. Walay forever, walay forever. Ay, dako, maura gini mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post o mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, dako, pagkasamok na lang yung naling Facebook. Wa na gimahimo ni mga tao, sige. Hugot, hugot! Basta lang yung mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on, boy, move on! Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadaot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangita na muglain. Move on!
3: Oh! Believe you ko sa'yo, Mangkanor ba? Naka-move on na din ka atong rubingan, nag-Japan? Atong imong first love nga patay na patay kaya ka?
2: Ah, kato si Rubi! Magayayo to bayan na to din ko siya balikan na ko niya. Ipalarga na ko sa Japan. Para mag-entertainer dito. Idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Magayayo to bayan na to. Huwag yun ay forever tinuod. Dinene lang ipang post. Huwag yun ay forever. Uy, kamo niya. Huwag forever. Uy, kamo, agbay, magbaw lang yapon mo. Huwag forever.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
4: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
4: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
4: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: 3
5: to 6 p.m.
4: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Meg, nanumaning nobby ako man. Paano ko na siya pre ang balon nga kaitpom sa ilok ya man?
1: Kasimple lang na pre. Ang anong hindi man siya ma-offend bala? Ang balon mo siya pre nga naglambing lang bala pre? Langga? Anong deodorant mo man? Uling?
2: Abaw! Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang with only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Sus doon, kung adlaw-adlaw lang bitaw na ako makita ang imong nawong doon.
1: Kung saman dayon,
0: wala nagiguol nga adlaw nga muagi pa sa akong kinabuhi.
2: Ana!
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: si Mang Kanor.
1: Giant makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Coming from Bounty Land.
3: Sabaros, perte mga lingugoga. Kaysa naman po'y nagpasaos kusog kayo kay baw natulog ta. Wal, doy batasan. Malugod ko rin, bis. Kabanha, baning kalingugog, baning saon sa ay. Pagod ko rin,
1: Hay! Nga nang imuha mo nang gipatay, Kanor! Kita ka nga nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basigilistan ko ni mo. Nga imuha mo nang gipatay! Hala! Apel na rin! Uksayo, parang payat ka!
3: Yes, darling! Iuna na ko ni!
1: Sige na!
3: Yes, darling! Pagkahoy! Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun mo musayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling! The best to get!

0: Mac, di ba ko pintisyana, kita duwa sa Inglesyana sa school?
1: Okay lang.
0: Di Inglesyana biyo?
1: Be.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Ha? Mudlay ba? Ikaw ba?
0: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
1: Sige be.
0: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare. Mix up rock.

0: Bibok Noy. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibok again.
1: Kabut lang yun yung tayo kay ano kuno ang plural form sang rice?
0: Ang plural form sang rice, apagkasise, una anak. Ang plural form sang rice, amo na ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
3: ano kuno ang plural...
0: Plural.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Balilin, diri na lang ta sa gawasin yung balay.
1: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang Kanor ba? Bahala ka na, biyako'y surprise.
0: Ah, unsa lagi na yung surprise?
1: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise sana, nagpangagot na akong ipon. Ah, sige, musulod ko. Bantay, bitaw di ko maganahan na yung surprise, ha?
1: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday niya akong papa. Police day ni siya.
2: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Pandabay, police ang amahan.
2: Oh, lingkod! Lingkod!
1: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa muha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
2: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung orasa na galimpiyo kong baril. Sa tanaw ni mo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa'yo mo, mubuto ni? Tubag!
0: Asi sir, mubuto na ang kabliton kung may bala. Kung may bala din na mubuto.
2: Maba! Unya kayo na may bala ni. Puno kayo magasin. Kita ka niyo, kabliton ako ni. Asa man, seryoso ka sa akong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
2: Niiwag na kayo ni ma. Huwag ni kaon-kaon. Gusto kayo, pakaunta ka ni? Oh, respeto ha. Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
2: Mapalag ka? Ikis akong dragon! Asa man? Ikis!
0: Parata ni mong dragon, sir.
2: Oh, sige. Feel at home lang, Dre. Ilabaw ko'y tulog karmas nito ang alimpiwanan.
3: Mix of rock.
4: Pare ko amo si
3: Mix of rock.

Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y

0: @G. Mag-direct message kumigo, ha?
1: Girl, anong cellphone mo? Siyempre, Apple. Ikaw, Yahaw?
2: Well, BlackBerry. Ikaw, ya girl? Ano imo, ya girl?
3: Simple lang, ah. Cherry, ah. Te, ikaw, ya gang.
4: Siyempre, hindi kayo mapaperde. Ako ginanaw na bakal. Rambutan.
1: Ayabaw! Serte.
5: My Only Radio plays more.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Good morning, class. Kabalo ba mo nga ang pinakaunang presidente si Emilio Aguinaldo? Siya ang pinakauna. Kinsamay ni Polinia.
0: Ma'am, kabalo ko ana, ma'am. Sayo na kayo na, ma'am. Si Emilio Aguinaldo may una, ma'am. Ang nagpuli niya, ang ikaduha.
1: Ana!
2: Ha ha ha!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya. Uy, ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman unta ka. Ano siya? Tangkad kay siya niya. Guwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Uy, pangandoy. Gid na ako ingon ana ang lalaki. Kisan takas tiwi.
0: Manamay. Mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag iyang binirasyon, ha? Bantay lang ka.
3: Oh, Maganor! Si tirada si mong gupit. Gusto ka shiba na ito ng naong imo? Ay, mo ang kuhan, balbas?
0: Uy, Adan, kung saan naman imong tato, nihubag na kay wani mong ibayre. Esa, ayaw ni si Bia kung bongot kay pina iyang binirasyon, eh.
3: Iyang binirasyon! Uy, Maganor! Kuliran buta na, kahugaw sa tura.
4: Langgar sa pananaw sa babae, hugaw kayo na.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, treme lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pinaiyan binirasyon. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Gano'n mo diyan?
1: Hugaw man kayo na imuhang naw! Huwag na po ka na malbas ba?
0: Darling, siya hugaw, kabalo ka niya kung bongot sa pinaiyan binirasyon na. Di ba? Muna imo mga type na laki.
1: Iyan binirasyon na imuhang dagway! Kapangit ni mo!
0: Sa kasakit siya imong panultihon, darling, di ba? Naigo siya imong kaugalingon.
1: Iyan binirasyon sa imong kagaral? Kalayoran ninyo!
0: Sabi po ka makasalita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit yun ang tinod! Pamalbas ka, Nor, ha? Pamalbas! Kung diligari na ang shaven ni mo yung bungot, laplapan ko na! Kasabot ka!
0: Dili lagi, darling! Iyan binirasyon lagi ko!
1: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo muna iyan binirasyon! Laksiyon ko na yung bungot, be!
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Noy!
1: Ay, ano tabi ito?
0: Hararom ining salong na ini.
1: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
0: Yes, salamat.
1: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
1: Bako man talaga nararom, taababaw nga ni, lo. Takasuba ko nga ni, may nag-aging pato. Bako man talaga nararom, taababaw nga ni, lo. Takasuba ko nga ni, may nag-aging pato.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo pang huna-huna nga dugay na nga nadula.
2: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Bong.
1: Manong driver? Kung bata, may plite?
2: Aday, kung bata, wala. Libre lang na, day.
1: Di kung sabak, Binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan nato magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo, ha?
3: Ha?
2: Kinsa nai idea diha? Mang Kanor, basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagod mo yung mga hinanawan. Nakahuman mong eskwila. May pamanang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna itong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na, kamu, wagod mo. Wagod mo na gunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit kito akong idea, boss. Ang kong mga kauban rin, boss, kuya, panig-idea sa ko. Di ba na kay idea? Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mang Kanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Delikado atong sales mo, boss. Boss, kusundo din mo itong ako proposal. Iyon na lagi, boss. Pangit, sugeto, boss. Pangit kayo proposal.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Katol, kung kisa, to kill the lamok. Kung kisa, imo dila.
2: Bow! What the?
3: Dawa pa more!
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Caixa, Simán, Canor.
1: Uy, Canor, gua hapos sa imong motor ah. Pinay plate naman ni.
2: Ay, Jimmy, ikaw man din ah. Ako pa, mahal kay akong palitan eh. Unya kahibaw ba ka? Kusog ka ni Mudagan. Iumiltikan ako ng mga bus, kanang mga bachelor, mito shuttle, kanang mga yellow bus. Iumiltikan ko na.
1: Mau ba? Sugang Mudagan na niyo eh.
2: Ako na good eh. Kusog ko kay kumupadagan. Kaning motor na lang daan. Ako pag yun nag-iapilog motocross, ako nang ipa-ambak-ambak.
1: Galing nga gini mo mang kanaroy. Huwag ko ani, hindi ko kapalit ba?
2: Aw, oh, siyempre, huwag makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung kani motoran eh. Ako bitaw ni gibakraydan og checks. Nabili ng checks. Nahulog.
3: Hoy, Canor!
2: Ah, panamay. Ang akong asawa.
3: Huwag na daw sa tagiyan ng motor. Asang susian na, ihatag na. Sige na.
2: Yes, darling.
1: Abi ba na og imuha ng motor man kanor?
2: Dili oy, nanitagiya. Ang ingon ako, pohon, makatigom ko, makakwarta ko. Ingon ani nga motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Mudagan. Kanang kusog kay Mudagan muturan eh.
3: Sabatihan kanor, hampong na buka. Ihatan na itong susi pa. Magbalik!
2: Yes, darling. Tambay gini akong asawa ba? Ito ginapasakyo na akong asawa. Lahigo na akong pangkaso na ni. Ikaw gani ko, darling. Ay, uli na nato ni motor.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: M.O.R. Classics.
6: More music.
5: M.O.R. Classics.
4: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: M.O.R. Classic.
4: The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: M.O.R.
5: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
5: My only radio.

0: still.
1: More timeless memories on MOR Classics.

0: katulad ng bulldozer, payloader, backhoe, kag 10-wheeler dump truck. Ini lang ang sports car nga pwede pang negosyo.
1: Kini pwede kagahan sang isda, mais kamatis, talong amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kag bye-bye.
0: J.A. Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero nga salakyan, kag kurong sa manukan. J.A. Ragutnot Sports Car. J.A. Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan. Isa sa ginapabugal nga produkto sang Burhut Motors Incorporated. Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, salamat! Nauna yung kong abot diri sa reception sa kasal. Plastar na kay Kudris Lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve ako rin para sa kong pamilya. Mayon yung lamisahan ni Kiduol kay sa buffet table.
4: Babe, dirita, babe!
5: Ay, salamat, eh, bakante.
6: Ay, maayo na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
3: Nasa, usay lingkod. Ay, gireserve na ako rin para sa kong pamilya. Ako na nag-iap-iap ni rin mo. Ganun na ako ni Rekaron. Pangita mo nito bakante.
5: Nung, o na may bakante nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
6: Bitaw nung.
3: Dili lagi. Ako may nakauna di rin. Ganun mangilog man mo. Kasabot mo, Grisel.
5: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
6: Sige, we. Dini na lang usa ta.
3: Tugaya ba maabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihar ako si gig-text nila. Di man mag-reply, asa na sila. Bahala mo na muna akong nakukaon nila. Labuwa pa itaw sa buffet.
2: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
3: Pandamay.
6: Da, mau na!
5: Taka na magdasmag, mas hindi naman akong kasal!
6: Hala, rikawad pa, John!
3: Kalaugaw, di ba rin ni maong kasal akong itambungan?
5: Hoy, Tinguang! Pakaulaw, magandaw!
3: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko rin kung lami ba o dili.
5: Sige, pakahoy-kahoy yun. Kinaulawan na ka!

Habo ko nang magpakasal sa imo. Pagkasal na kaya kita, kaipuhan kong gamiton ang sa imo. Hindi ko kaya. Halabaon, masasakitan ako. Tanglay na lamang ang kamot ko. Di ko patapos ang

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Puti pa ang computer. Pwedeng mag-enter. Ikaw.
1: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
1: Nakalakaw na si Kanor.

0: si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhi ko sa ngit-ngit. Tanawon! Dud na to, dili ba siya mutanaw sa laing babae?
1: Psst! Ah, kaysa ba siya gigpanit si Tron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ko siya sa tinuod. Mula akong ganahan. Lagi ko. Hindi ko magpatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino mga manintalay? Naghandog kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kukaroon.
1: Nanghagad ng kanahan. Tanahan ako. Ah, dili ko ni Maoy.
2: Ha? Nga naman? Sexy man ko. Gwapa man ko.
1: Di ko. Kay kanahon kayo mo sa kong asawa.
2: Ah, sa ato pa. Kung dili may kanahan sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Ah! Pagpatintal, Gudiay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay, ang akong ganyang asawa. Pati naman bagaang make-up mo na mag-ikulata ang nao. Panamay, ganyang akong asawa. Bisa kung saan nalang mauna-unaan.
2: Kanar!
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
4: M.O.R. Classics.
5: More music.
4: M.O.R. Classics.
3: Four decades of the biggest Pinoy chartbusters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: M.O.R.
3: Classic. The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The 80s.
3: To the groovy 70s.
4: 70s.
3: M.O.R.
4: Classic.
8: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On M.O.R.
4: My only radio.

0: sana yung utos ng boss ko eh.
1: O bakit yun yung boss mo?
0: Sabi niya kasi, go to hell! Ayan, dito na ako.
2: Love you talaga, demonyo ka. Mahal na mahal ko talaga itong demonyo ito.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, boss. Asa ta, boss?
3: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
2: Di ka mo sabay di ay?
3: Dili na. Oh, niyaw, dosmil.
2: Uy, pakiyaw. Gandhi, wartang malabo.
3: Ay na, Mitro. Mawala nang sobra na.
2: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Abos, daw sa manay mong kauban.
3: Ahubog lang igayo. Ay na sige nagang pangutanan, eh, musugat sa'yo mo dito. Wartahan, manggunigod.
2: Mo ba?
3: Umaga na yung pamasahe.
2: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala, eh.

0: Boss, boss. Pwede katulog sa kong pasayro. Baho naman kay Kalo. Huwag rin laban-laban ni Kaluari. Labay ni Mumutindog na ni. Duda ko, ani. Upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni Muni Kalo ni masuko ni. Ah, boss, asa ka na pispara mo, boss? Bahala ka din, di ka mo tubag. Basta na nakuinusmin. Napag-ipakapin pag-abot.
1: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo nang ikam?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kag Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
1: Tama o ba? O ikaw, asa man eh? Ano di ba ni Mutubang?
0: Sir, pasensya na hubugin ako, pasayro.
1: Ano mo na yung hubog? Wa ko'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Aria. O sa man eh?
0: Hubog lagi na, sir.
1: O sa hubog? Patay naman eh.
0: Unsa?
1: Nagkargaman ay kaglangkoy.
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Iplitihan lang na. Iyon, i-drop na ko sa terminal. Nay mo sugat.
1: Ibilin na dire. Balag dito sa Dabaw.
0: Yes, sir. Yes, sir. Kalangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalasgawa to tawhanay. Isahin ko na.
2: Mangkano.
0: Ay, masampit sa kumpangan. Nigiyaw na ko sa likod. Adya.
2: Mangkano.
0: Ang langkoy. Ako yung nasa kong taxi. Madamay.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Bayi, sekarang kita dari sumbong sa sinsang sunog, do. Kag ari dili ang tagiya sang balay nga nasunog. Pwede na to nima interview. Manong, ano tong ginhalinan sa sunog? Nga nasunog ni balay mo?
1: Duda ko. Ang ginhalinan sa sunog, kuro to ang kalayo.
2: Puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tula ko.
1: Ayun tabi, tay. Dayo garing kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, eh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kayto.
2: Nom nay. Tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayo na ini magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa. Biyo pang nag-aso-aso.
0: Oh, hain manig ni. Tignanoko ba ka?
1: Tay. Adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga ilagasap na daing kalayo.
3: M-O-R for life. This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: isa ka estudyante, nag-auyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino niman? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala. Basi ka raw nung diskartihan niya ko ni. Oo eh. May boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how? Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka? Ayo Bao! Fuerte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Naun sa maning akong mga tools na rin nagkatagman eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog nga nagkatagman eh dire. Kinsa may nagkatag dire eh. Nangilabot-abot mo ani akong tools na din inyo eh. Uli inyong gikatag dire. Gani akong lagutan ba? Ganong nagtaponog naman po ni dire. Huwa man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox. Panamay, ako asawa. Wala man, darling. Muna akong ganahan na balay, katag kayo. Tama din kayo ni darling. Kay wala po kayo pasingot-singot. Sington magkasiging pamunit ano yung akong tools. Tama rin kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po yung manilhigan eh. Ang ginaganahan ako ni mo, darling. The best yung kayo kang asawa ha, kay mo yung ikatag akong tools.
3: It's throwback all the way.
4: All the way.
3: In an all-flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: 70s.
3: MOR.
4: Classics.
8: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: Dung, manguta na lang ko, dung ba? Dili ba nagalimigason imong mga ba, dung?
1: Ah, wala man.
0: Ako mang guna bantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ang Jimmy
1: Choy! Pagkakos sa Linz Appliances, School Supplies, pagkaon kag gamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choy!
1: May mga balaklun na preska kag labas! Bukas, 24 oras!
2: Choy, babakal ko Choy agogo, Choy!
3: Ano nga klase nga gugo?
2: Ang makapadula sa uhaw ko, Choy. Kay uhaw-uhaw, naging ko sa pagpalagga niya.
4: The year is 1966, and this song is number one.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng limang 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biyan nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka bitin. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot anak. 18 ang mugawa sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko. Kay wala natin pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kagmapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, migawas imo ang numero?
0: Panamay, dili man 18 migawas. 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magin ng sasugal, darling. Ay mo daw, napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasi yung sayang nila ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutugbugas ka, Nor!
0: Darling, tinood ko na ng giingon nila. Nga baliktad dili ng damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas 81. Dapat, darling, 81 ang atyong itayaan. Huwag magpukan ni sa Diyos, God.
1: Sa Diyos, di ay, ha?

0: Good morning, class! Class, may ara kita mamang kutanon. Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: The year is 1960, and this song is number one.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gimigaw na dyan ko sa imong baho ba? Dito ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay Kuana. O sa may mga solobron, ha? O, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutubang. Gimigaw na kay Kunimbo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kunsa'y police station? Gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko sir. Sa ilo ako sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan ni mo galawan sa kong asawa, pagtarong niya, ha?
2: Wala sir, oy, ang akong ego na ang akong mga apo, taga-anak ko galawan. Akong anak at taga-galawan. Sige sir, bye-bye sir.

0: Again, sunod ko lang ang sugo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
1: Abaw! Puwerte!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

ka na naman sa tao kan tinampo na gupurot kay pasayro. Igilid go na ang jeep mo. M-O-R.

0: Hugot more!
1: Aanhin ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Saman, Tot, dito ka, Tot. Kaya ako na lang.
2: Lilagi ko, Mang Kanor. Eh, bahala ka, ikaw na lang. Loyal, mga gusto kong priority, God.
0: But, di mo putunta ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata dito sa VIP.
3: Excuse me.
0: Oh, dana. Nanadyo na nga ang jinjin.
2: Patangpun pa kay Mang Kanor, oh.
3: Hi!
0: Kauwang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Ah, sige. Sayaw na, day. Sayaw na. Kana. Yes, my tot. Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata. Tanawa na, nindot ka mo sayaw. Lahayog langgam nga balang kiyot.
2: Alakas, tiktubuan na ba ko?
3: Di ba ikaw si Mang Kanor?
0: Nailan ko. Sikat agad siguro ko. Pwede mo na ko ako ulo. Sikat ako. Oh, ganun dahil. Ganun kailan man ka na ako.
3: Kaila kang Tonya, di ba?
0: Oh, si parin Tonya. Oh, ganun dahil. Kaila ko.
3: Wala kayo namdam sa una. Ako matuntig palit ninyo, guys.